0: Yo, manyak music, manyak manike. Yo, manike ako, in these arms. Kanewe, manike maya. Bon Jovi, kanifenso ng mga call, in the air. Ka LIB.
1: Kapala niya. Doon niya, next on niya, manike coming up ka. Yaku, call me. Ka, nain, manike marasingin. Ka, Blondie. Kapala niya, nina mga manyul ng radio at 88.9 FM.

na mere bookmark friends ka families. Ani nung magandang lugon man kay nga kolo ka celebration by Madonna. Ka urong mira nung magandang kay nga kolo ka ako name mere Hot and Cold by Katy Perry.

Yo, ni mo ni kaya ko, kanawem. Kanyo mga pa, kanawem. AG Ben, ganivens ni mga kol, manike ako, forever young, ka Alphaville. You're coming up, nang sinyo ito, manike, Town Hearted, ka Astro and Crowell.

0: walam dango ka chuluk to anan 2 pm na
1: ngara choni ngar piju yo ngara ru lakam adwala dao te akumata mata first ngai do establish twala nya mata mata nya ka dwala ngana prunina na yora ka mari ngana prungu dwala wanganya twala nya mata mata nya ka ngurungu nya work through na wala dwala out station mata mata ngura Kaya kunya ngai dua la ngai bal kyang na purni nanya ya gora ka ngar pi jing ura ngar ya ku dara ya gora adua la ngara wanga ya gora adua la ngai wanga nyang uni ngai ma buk mak tiro bung kang wanga ku yukari dua la dao dua la kuri ringu dao dia ku nguni ngai first establish dua la air station mata mata ka dia la dawa iruna ka you listening radio 88.9 FM
2: So welcome back to the last hour. Ka first year utun manike ko mustard yellow by Baker Boy.
3: Killer. Time to wake up, killer.

Yung ngunin yung makanang akol, manikay yako dreaming, Biden Williams to kami yaman. Ka being reading durarangor, ka Panji and the Ballas, Natives of the Land, and si paper ta kong manikay. Kadanya kabala yun rong ira. How need to deal with nungo troubled teenagers mala yaman kore. Limurong muka warpam go. As na kunin mo dala warpam parent, limurong yaman kore to, you know, against limurong gal one day. Rum ganang umirir. So, tukar limur tu manak maram, natin limur tu kaguyanga, limurong galangaw niya markuleo behavior problem or kakung gayon wala lang, markawal tu wala lao yung kung gayon mire. Your need to always ngunili. Para rin mire ngayon wala din akun advice siya, nito kunara yun, ngayon tu jamar kule kanayan wala lao yung kung gayon mire. Because it's hard. You can only be there to support. You can only be around, do as much as you can. Ka mergi kunganya that ninguni di. Ngaiti ya kamar kada kaya ngamang ka gana ngunala chedi di marichi dukar kuro. Yur wal jatu jamar kuli chanda kuro ngani manak maram. Tuali di dakaya ngana mirur ngani waltu gana marichi dukar chedi di. That's why ngayin akun family kuro tumir. Friends. Rupajama mir malam ni walang ulika deli the level ngur malajama at de palanya rorum ko. Kadul malam ni lor kun topic mala limur tuka ya ko yang namir. Nanti limur tuka derangan teenagers na mala walang problem kanal tiendu kung kaya nolang. Menyak ngurungon limur to be aware. Maring kita limur tuka na limur ngal yurte jamar kolika facing. Palanya nakun drug use ka jal tinya miru which is natural ripu ya kamay mak ka ya ikurum na kun rumbak man na mire duan jan nan ngo ka part of mental room ka mental jadwal me ale to ka room lakaram wo milk ko muni ngai muni yutta yul mo tinaja limurong jamar ko ka suffering emotionally ga physically. Kumuro dal walal tuka na kun manak maram warpam ngur room ngur yur limuro yakka maringi bili limuro ka wawu mirinina. Ka yur na nito es ngardi ka bapa ngaram ka ripo birka yun mir limuro to dao manak maram jamar kulib limuro ngalangaw nali room do walal ka kumuro dal manak maram. Nali wal ka maril gari mala. Nali wal ka chel ka nang umiri. Itul mala nakun. Ngulitu nakun guyanga nungoy ni yutun. Nito ngatil nama manymakum na problem. Kabala kung ka yun miri na room ngatil miriam nakun nguriri yun. Yoro yaka nito ka ngayangu nyayat kurukum nakun ngaritu nakuru ja yoto room o rapiri kama. Kung hindi ito gora na kung ngarito nito publicly, ngay ito kayol ngoy naman kung hindi nga yung uwarto na mire. Yaka limuro dal maringi, nalchan wal ka jamar kole limurong dakay nga ma kawanawa chan wal ka marichi. That's why na kung ninyo yan kung hindi dangal yun wang nga without knowing. Para ito ka na kung ripon na ngulat, nipin na nga yung uwarto na mire daro kung hindi yung wal limuro yaka na kung wala lang maringi. Ka warpam to teenagers to malanguli ka dole di kumuro dal malang maram. Tarawang or problem or all at the same time. Nguni in maili, bulong ay to stress problem limurong. That's why limurto nguni number one na maka be aware. Marigay marigay tripin sign nguni di. Yakaki wawin nini. Lato na malang bulong manikay nirpan.

Yo, ngunin makan ngakol B2M mani kaya ko home kabi ngoridin ga life's too short for changes mani kay Andy Albert. Kada niya kabalay din rong ira. Ngunin ngal malang ngal ako yung ngal nakon nabawa niya biya way pala niyan. Naman mato ka. Kabi ngorin nakon matuwa ka niya kanak ko kanama. Rookie trini to ka nakungula yuto no kalang o behavior o manikit trini to ka nali. Ngayang umritur ngay to wukiriw. Uli na ngay to. Maril ngay to ka gari. Tarwa mire. Ngayang umritur ngay to ka sports ko. Kabulo nito naman akong suspicious pala niya. Rumel na nukal. Nito ka malajaro ngay to ka yaka na kun right na nukal. Na kun mele rookie trini to ka marchiendo ka tawarto niyan ngulawa na mil turikur ngatil munawa ng utong ngulawa na mi. Ipala niya mala. Muna yaka ngay kan ngatil bicara. Kana symptoms na kuno kanja mangucira kana oi rom nalchen gali murung al jamar kole kumura dal kur marichi ngoni ngai ngoni symptoms yaka dal ngai symptoms redicton limur to the doctor am jamar kore limur to na ma rh you change wala lang do ngoni dinga waka ja yako symptoms it just you to just changes suddenly ya palanya kali mur to kana kun ngoni jaka jamar kole o palanya ngul mala rom ngul ka kongai yon nalchen do kana kun acting ayo to tuka wukiri behavior po malanda no kalanga rombo chura el marka tuka tao ngora ka wanga jana batrin communication is na konuni wanga na mer dual room nalten tuka nu kal yoto balanya ko room malang maram nai ba mala o rip parents kuni walangal kana kun jamar kole ku balanya leng room malang maram ka ngai ka as a parent walal ka bitan bilena kun kumuru dal malang maram walangal ngal jamar kole wal communication normala many actually area ni to ka dele de nguru in with other parents nguru ni na kon similar room the problem do jamar kule wal nguru ni to communicating a right kal yul ngwal mala numa to na kon gadarangan mer nguni di birim bir ka situation na ma rambangi nguni wana wachan do kale murung jamar kule marichi influence kuru room nguru ya kuru kuru ka nguni ni to ka na kon information ngayatam nguru ni na kon dawi to ka kongga yun communicating gun ni to ka marga tarangan dao malak maram ka ngayatam ka nguni dao natin to ka tinay jamala jamar kore le murung marichi do le chelide yakka rom doro concern go yakko yana rao bile ni ka meritere do al birka yun mire na kon involving nuna na ina ni ka dea ngay ringa milakram ni ka caring parent ni yo ka waka ja yaka meriti na kon gurko yur forcing e pek dao walang pressure malay pala niya. Yo. Ka waka niya na kon ito always ka na kon nungoy ni nama keep a track no kalangaw ni yuto na kyan ngay kamarichi. Pili na kon wala ka ngala pala na mire. Iyan bili na kon yaka dalwar bang jamar kule buturo dumok mire. Ora nga chara mire. Ka because wala lika na kon na mire wala ngala pala na. Yaka nguni maile wala manguchi mire na o pala niya mala stuff you know. Yuro ngoni ni na kon dumaring iwan na wachan nung to ka marichi jamar kule. Yuro na ngolong do mire ngomala. Kapala niya mala na kon idea. Yan nukon na kon nguning grupan. Kuya nga na wain natin niya nungo yuto. Mara na ngo. Yabala niya. Marka ni to ka na kon ngatil na ma. Natin nung ka yuto marichi. Kawa ka niya na kon ito ka. Ka understand. Yabala darangan. Ngoni di dukkar. Wan na wachan wal ka marichi. Limur to na ma walal to na kon. Ripun ga serious weight loss. Yabala kaagi man na kon ngay to ka bichan bilian. Family wal. Ngande wal bapa wal. Yabala niya mala. Tili na ko lang tuka understanding. Sa mga lang ulit ka banyo, ako tukar kong marichi. Tiyal ka nang umirubat, puturo mir ka, ripo ya ka puturo mir, malayo that, that's why lamurong ngayon na kong ni, warwo ito dya, problem dya. Ka support mo dya, always be on nuka lang al, yuto al side mo. Pwede ngayon ni, urang at o ya ka urang at yara. Ka, kung ka inara ripo larong, tuli na kong law, kung mala professional area ngur mala dali michin ngur mala kajama yung ngur ngur dia kide area ngur ngur tuja markulin kama waktu nama kagung kayun di pili yo katuli di ngarakam dao lakarangal dali di area ngur ngur ngur ngur young teenagers kal mala I hope you enjoy till next time tunja ka dao show.

0: The time is 5 o'clock.
1: Yo, buk mak na mil no ma. Ngara ya ko bul kana e ka wanga ngara ka do ala yol ngura idea no lon boy ngor. Ka wanga ngara ka di pul kam idea 8.9 ngor. Ta perek

Halo, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko, kan numai ko rawang ama yor ngaraya dia.

0: Yolong Radio Raman Kinning.
1: Yo, ngilin mga ito ay East Jenny Band members.
2: Yo, yung tangan mo di ka album doon ito mura. Udi nung majal, dako, mara na o, yura ka yung alim mo Numero marama, local stores, their community ngo. Yako do'y album da Goak, kabalanya.
3: Check it out.
1: Yo, dapir.

0: Yo, yol ngomala. Tanda mga nga ma. Kaya gawa nga. Yol ngom radio nga. Na ikong nga yaka namala nyo nga. Yol ngom orang ko tango. Napagam. Rira kay orang ka tango ya. Tango. Ads radio nga tango. Yuro alapal mi malaba na. Baman ko yung mala. Manan mo di family yung mala nga ma. Tanda lang. Mga raringi maprali. Amangke kum tanda lang. Na naman doktok. Uyak ka. Nidana ka tango mala. Palanda malajal me inak ko manang aron mangi yon tanang aron leon kawe pom kayak kayon lidan lang ngay tamdang acheleng we manikay mala yon ngol ngol ajena ko ngay ni ngang kunam no malin yo
1: yung wa radio wa rupia maru telephone number 1800899769 Bulawanga 1800899769
2: Hi, you're Nobody Media Student. You are listening to Yolmo Radio. 88.9.

0: Yo, namere bukmak yolngo. Numakangama yolngo radio news.
1: Yo bukmak kareko William Kumbala. Ka yolngo radio jamam bernara dala. Ka ngora tu yolngo interviewing. Yutta jamam merin. Itulak ka namere kon yakko ga nadan kuna kun raul. Kada tangay nak start.
2: Yo, ngare ko goko gruwe. Last week ar start ya.
1: Kana anak kun diga kuyangan nak kun jama. Ya yolngo radio ja.
2: Lecu jama. Ne bulan nak kun something different jama
1: kat na ingam a previous jama nang ko ngatel ng pujama na na ko nikan ning jama ngatel ja
2: ateran jangan na nil first ter janganan ka lechu jama nil ram ma e nei gron kleni ap jawa ngo mala ka second andar ko jama kami watch ar jangana mere kun da da ya ko
1: yo ka tol mo bada upcoming year march the building and skill no big play and big play light time ring ni during like 2 years time or 3 years time apun ngarin do kon mat na ngalen kul adena na kun bamel wal to bapur na kun marti holiday break ni ninjo na we maram na kun dol na we skill ni the current operating gap ka live broadcast ka real black to kan jang ni pinden na kun running ki which is main makabl na dak dak kal na kun ringa na ma ngak ngara ka jal tere te kum la lo kul skum la ya dial ka jama ben
2: parkar showing arko kill ka learning aban numaga pois kanuka ga neka bekala ga alman ga yo ngara ko go ko gruwe adu numaga ngama 8.9 yong radio to anolon
3: yo ranga kan tunji yong radio
4: in reverence he asks for a special blessing for the world.

0: ngaraya ko neipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipu ngkan kan ko ka numa ko nga ma yor ngon radio
1: yo welcome back bulungan maro nga matawo panyaling ko local decision making
2: aduan ba na working group kan mana ngal karakarakan numa danaling nal piu dalam berktu ige jinang wa working group to yala langom meyom biju yang jinang umdung karayo na dalam berktu ige work to o ngama ngama yo na yul ko
3: yo yo balay yung nibulo balay yung ala turong ngama all question yo 2019 din working group kundwali nga ija may na kunwal tumarichin doke ngurongon doon niya bala 2019 din until 2020 ngurongon doon akun balai rong e ga ngatele ngo yol ngo dokar malam local decision making ngi ngalem rubar pogo ngana mer ngatele ngo ngalem rong ngai ka ngora ngatele ngo ber ngoro da ngal punjam ngoni malain to kedar marang ngoro ku itu kedar marang ka palanda dokar local decision making balanda ngon medai nati nya medai ya balanya wanal madang gal kedir madaka wanal madaka barkuat madang apa ya kun tuwalin na kung 2019 tuwalin ngurong kong jama wala kung group kung so kaya lang kung mga jama niyang bala marang kong nalayak to jama na kung alimurong nangoka wala lang nangoka naan ngayon lahat yung marama kong marang baki api ako

0: dalai aklim tu kal kuat madang onye lim tu baki onye madapar kuat kang onye lim tu kang dalai ak mak kiamat tu ulah dalai ak
1: apa lagi malajar euro
0: mungkin malajar
1: kiamat mandang
0: kang onye ngai consultation nawan proses tualing balam riang tu mari kita komentar lah malangul kawangin tu mari kita yolong wala del kurro wala yolong wala kamit wala ka bapur wal ka klan gal epiak ngai tu wal dualing ngai proses jadi yang on bala piak ngai tu ki kurat 2019 dun marchi don jaiya dia ku grup ku bala e wal tu marchi ka sharing na tu marchi
2: yo
0: na kun
1: yo ngoni da on manga kolwar pale gala krangal ulo ora tu manapan bala idi yang bala ngoni na kun dualing mala ngai malang kun bapur from Malalimorong, tipali community lel, ka nalayak tu kita Malimor, bukmak tu, namna limur kayul ngundi na, ini community ngundi ngai lakarangal wanga mala, ka nalayak limur tu kita manga pagi wal walanggal, kabulo limur yul ngual jama miriana mire, tukar ngai kangora, ngalimorong, limur tu tukar marang mamin makian gajama walanggal panel cali metu jama do ali grupan mire nal cendo balanda jama grupan di murunggal panel cendo limur yul ngoi jama grupan walanggal anal cali metu malajar yun jama mala kadu karboma gajama wangga ngurian karal manapan mire yual kuna mirian ngayang ngoi ngamakuru ka ngayang ngoi makto ka uri pemarci tu ali yul ngo malangun ni wala karang al picture kam small groups mala tu ali ni nawal ka tu ali malan no maja ma mir mala na kun ngai ka dukar ngora no malang ma tu any time come in ya kali yul ngo wal ngo ni war pale wal makin la karang al ya ko mala na mun ngai partnership ti ake di jamau nga pagi mala every organization ngo ngai la karang al ka no mangun ni no makan ni na diang bala yumur ko ngur wanangul mala numalang dole ka ngai open do kardara numatu bala miri anytime come in ka join with ngur kali group kal malangun ni ngai kan lakrangal war palai ka bichan di pili na kon jama kor limur jama kor pan mire ngai ngo wanga do ngai ngo ngama kuriyo ka dara burpuriyon jalkringor kayo alkom yan with ngare mulong ngaya ngoy may makto kabo ko jurok man na mir ko pan mir jama kadarangan mir rambang yan kako naman mo ka
3: yo jalan maro arolandon kayang wal maro dikun pay ka tao

0: This is Stephen Oliver, and you're listening to the Very Deadly Yolnu Radio 88.9 FM.
1: Yo, welcome back. Bulwana Maro, Nga Madawo, Banyalingo, local decision making.
2: What will the working group do in 2020? Naan ba na yung work? Pagtibila niya may yung ngoy. Pag kaya mo raw, kajina kung ba na panamayan rakar-akaran. Dago yung wala dap, tun nga rin kuminiti nga ka dago yun na mayiral ka nga ka dago nga maling kura kali nga una wala.
3: Yo, ngunin to pala niya may 2020 niya, 2020 niya pala niya may nga itong working group niya rungin. Rungin pala listing na mercury ura nangon niya pa akong darok na mala, wanang dukar na mala nangon na kun. Communities ko ka homelands ko mala. Yung region doon alimurong nangon doon pa akong dual dukar niya marangon doon marki. Muli na kun niya. Dual dukar niya dual lecho dual mara malimutun niya bakin doon na mala nangon biya na listing na to kudara 2020 niya na kun. Kawangan na meri dulam na jama dukar na nalayak ngalimutukun ni gulin nil purukudar. Kayo tunga ito kung ni kule nil prugurar nalayak nguni di taruk niya malang nguni pingri ito kura kuminti nguya nyol ngual mariki chal niya taruk niya mulukur niya pala e bala ngunal jatuh ke tunupaya ngun biha kun dia ngun grup to nalayak kura ito kung ni kule nil pul duali di LDM.
2: Yo, pila niya bijan na wo malang ngo numangarong nung wangka niya rakaram kamuro nan bakto yul ngo mara dang na mala uru wari unda mi mara nyinne ga nangu ama nga mayun mi mulukur na wo bichuai nu manga ro ngunung wanga rakaram o burper
3: yo tangang ngale murugung gamru na kun waruin tangang muka na kun ngale muruka ngale murleka ngale murukan ngale murleka tabai tirian berkain ngale murleka kabay ng alam ulike marang nakon o mangtur ng alam ronge na bay ng manmak ng alam ronge education chamar kuleo health ng alam ronge law and justice ng alam ronge housing ng alam ronge alam ronge yung homeland movements pili ng alam ronge homeland bin malayol ng o God taken bin malam homeland movement recognition ng alam ronge ito alam laga amro malang walto kito alin nangon nakon di ako yung amro malang o tuwal tungo ni working group kaya ngale murong yor mo niya tuwal yung malay na kun issue system na wun malaka murong mga topics niya malay na kun main one niya malay kunye bili waro malang ngale murong ngale mulika na da baiti niya na ako kumur baiti niya o kumur dalang upana ripun limur baiti niya niyan bayangon niyan ripun limur ka yaka nun ngale murong yolak ka ngale murong bayangon ngale murong dara nga na
2: yo wawang niya na kun di palimaral kor bolo eldas malalim murong muniwan aga niya mirmala limuto wala yung Mario Alktir nako room go ka nako ngayang go walal jal walturo lang dun di pala di jama mala ka ni ka limur jama mirmala limur to bichan bili Mario Alktir niya mir ka ngulan na nga ito yakir room go di aliti ngulan na mala limuto yan rambang hindi na numa elda mala wana ka namir nga napurong ka nga napurbuk makiol go community jama mirmala ka doli ngai main mak military important limurong message limur yo walk tira yo ngo tira ka jama miriana mira ka yo al kumanian ngai ngo jama ka ko ngai yun mira tolanya
1: yo dambal landun ngai al mal marudichun baik kan go dao

0: Yo le mukanga ma. Yo ngurai dia di arbar ma. Yo men mak.
1: Yo bulong almaro ma yam tao. Baik kung lor kon kong yong ong. Perkana yung ka yenin ka kaurang. Abilinya.
2: Why? Ngan malingang tu no? Dang over pro dawat ton local decision making talang mga mayon kap manto para yung almalingoro na wit nan ngan gaul maduan dawat to mandanal nga chilim benya miyum pana danal bacuara ngal malingo gunan undangar kangaran ngal magangan beja na ya bacuar moro derwe-derwe moro ngurucin ngal maling ngarungan bilang na ayo maling ngoyo room do panangal mangamuan naun yaun gom na ayo danalin yaun go mulkor lapton maram warapulay baralkor manji kapilanya
3: doale ni ngaricin question ngang tulin nyalan warpalan ka ninyo ni nalcan na maduale di room ngayi kal yun barpro ni tulin nyalang lakaram ko
2: ngaya pimduan bicin na makam nan ngayam ngarurakaram ngayam ngayam ngadangu tumbal yun ya ngal mangaru jina laya nyina ka nama kamala jari yun
3: kamarang nito duwali bukubak maram ngunanan ngu question nguna ngayang ngang turu olim ito nama kabular maram kayur na gurupan radio walang tao wana ka
4: bulim liberka yun ayan ka
3: kamang
4: kajur nama na nakundong garang alimuro nilan ngun naliwit karpinang urumur limuro yung ganjar gumungal tiyal ngalimuro yung bayang unangal kan dabay tin ngan ngalimuro yung namalay ngalimuro kan tiyal tin wangan darok yun min wangan bili mak nguni ngurura lang o kapman palinya mire uripo ngay uripo kapman kan palinya mire nilan karin ngay bala alemuruin bado bado yura dakan ngala bayangun alemuruin gan lajuk ngal nangal bayangun alemuruin gan darangar yul ngalemuru nangalemuru bayang alemuruin gan darangar ngalemuru yul ngudual rum mir mulkur mir jungun mir kakal mir ngalemuru wanga mir dual wanga ngalemuru ngalemuru watang mir ngalemuru dia kui wanga pui malang pijakan bayangun nangal ngurung ikap mantu yang ngai para para urtur ngalemuruin dakan ngal para kuat kungal ka nam nama kuni ten dungara yang alam rongoni dia le room ngur nena nain cerpi ngunja intervention bunan ya aku dakan nguna merongoni le merongai dakan ngual ngurongai kap manto bayang ngungai bica yang alam rongi marjara ngar gatara ngar nakun yor ngalam rongi dal yor ngun nakun jal meribalinya beli jal ngalam rongan nguran naku malangu bayang ngalim ringan bicara nangal ngai ngurung ngai intervention dun dakar ngal para para urtur ngalim ring kumbung ngal ganjar di kana warpap ngal kabawa meri ngal limukan ganjar meri nene nain nguni kapman palingnya meri ga tuan jayaun gu kapman ngai billion ngai dia kapman tu jayaun gu jualin nama nguni ngatil palingnya meri mak nguni ngai kan tuan jak nguni kapman nenan urna ngal ngai kan nangai kan nguni nakun manang durom ngale murong yol ngau ka palakan beca yalla mbere makarang ulang ngarat tu kap matter ngarat tu dua label meraman ya piang ngai kan koyangan kayaun ngau ngai dal dua lingal un mak tu ali kap man bala ngai beca na dona rako time yang ngarat tu bel meraman ngunin dam meramwerun walang yol ngau yol ngau ya palanya na kun ule ya ku yar ngule ngara kun dara ngona wi dua lika ngora
2: na bana ya bele deron bokor deron danal nao
3: palanya mire wallo ngoni intervention ngai malang do room do 2007 do kangurungi walay bilin ng mga kolwar palekan lakrangal ngalimurung gumbong ala warpam na wala na malalimurung ngayang umala nguni ngayang nguni limurkan ngayat tangal niningo ngayang limurung go yol ngo manmak do nya 2019 na diangon bala yutan ngai kapman ngal bilin makan ngakul tao bala ngayon ni liang ama kurira liang ama ngamayon mir ngayon ni bala ngay bitya nakam ngatil ngara rungan maram doal palay di bilin nining ngawal yol ngawal. Nga na protobirka yun bulo, ral manapanmir, yol ngawal jama, ramangi, kadukar manymak milkom, nali nga na protungutan maram, yutan jamar kuling, kayutan jamar kuling, kawalang generation to come, balanya.
4: Mga jang arakal ngay marang turian mga arakal ngupar, mga ngay marang tur ngarakal. Bar pro ngay dal gapman makara daga na mir na purungal. Makara daga na mir na purungal yon ngay.
2: Yo.
4: O dual room ngay bar pro makar braker nga na purungong room. Ter pumba puna pudil makar makara ta. Bija dakal ngay pindal room. Nguruki nguni walal ya chama. Makara da bar pudil room marang tundunal makara ta room. Ya dakal ngay marang turia bija. Yo ya on go. Rugin man dan bar puna pur. Lacul la maga yalla. Angai bar program namanya uninna ngai ya jama mereka mangai ya kang ngai bat kap man tu awunya ngai bayaran bar rungai man
2: bar
4: onya lim bar pungai onya balai rungai man man maga la rum takun makara ta rum bar pumari ke makara ta kan bar pungai ngai gap man balai ya onya lim bar pungai bak tunja
2: taruk nanang
4: rum na rungai man
2: ya kang ngai ka dar pumai na pumakara nyang nyang anja taruk nanang rungai ra bar pungai grupanan.
4: Dengarong ini ngai kerana nau yo nak nen naga nau yo kau yang ngai kadal kena tular dual rongin mamany rongin mamany nana tutular rom dual amatamany lacukumany ngurukun balayu orang awe punya yo orang ojek ngawang orang ngomelja sebijen balabar pual dual ngamang ngamain dual na tiang ungkap mantu biar ngalem bertunggalem berbayar ngurukun dual merekuman ngatil ngurung balang ngatil ngungkap mantu
2: yo arapo. Aro kunandang umbal ka bakturiro kanango duan eling ko kamuro yo kabila nya markap me bara
4: yo belen muga
5: yo donde ka program supporting a Bangor Northern Territory government tomala. This program is supported by the Northern Territory government.
6: Hi, I'm Erica
7: and I'm Pam
6: and we're from Alice Springs Karma Radio
7: and you're listening

0: The time is 1 o'clock.
1: Yo, ngara nyako, hango, ayongo kuda ngara era ringo, ora ora ngara papurun, may mengondara ko, komat, ngadi mengondara ko tatoy, kawako mengondara ko kalpo. Ngaman no makad yongo ereo, diya erkala, ayo lingon.

0: Ha? Mak berangan.
1: Mak berangan ada tu. Perlu. Mak. Pamat anak perlu di sekolah. Pamat kau belakang jabam. Kau anak perlu oleh... Benista. Macam nyarap tu anak perlu di shop tu lah. Kula bana kone wanga ngalo ana pengane bana ra ira unyi na pro ngat leng shop tara na ora na ko nya na pro tara na ora ketua la nyu record jeng ga ora kadel cina mula ngulo start ning ngel teng ba lang education center na adult education center na teng nya la 1 2 3 ga dua la na le pun sen am rentara ora ana bele ka child care center na ngai teng na bla undi na pro wa nga mel tar ar ramen na nai gol mel eh pa tang ni na nya ana ka twa nga we na nya workshop ka twa la bale ni nursery undi na pro ngai ako technical school ya ko le pa ni na ben post primary wala ko undi 10 go ye 10 go 11 go na undi ya school post primary wala la kanya atang nungu ngora amle wang kalep pana anguni wang ana pungu ka adult education center ngatel ngo anguni li ngara ngatel ya school ara ora la na 15 na milene ya 16 milene ara bla bla anguni marcia no ku kam work experience ko literacy jama taruk yor ho taruk karang hatil ni jama literacy center ngora unya ngatil ngoi first one jama ngara yo gol ngana pro le ta kar ga paman
0: akara jor tem
1: gol ngana pro le spirit cha mar ja shop li rupya la jam mana pan nya ako ana pro
0: na len
1: to na la ngoro la ngoro na una galera né e para né marketing para na para era para lá não para que tinha para dar uma taca ana pero ngala por mereo
0: né
1: bolo kadika para que no tinha nada cor de ganar everything ga
0: ué
1: até ele vai para drink cabro
0: abro
1: lá ana pero wanga na metida para ir ter minha teca caro tinha para lá no tique simbe caro Anu mara ter kana kan ngwa nyen orange pana ma pa ya nit tinya ba nyen bro ko to na win ka ru ko mix ba na ru le na bena le nit ko na nya aku pa le ni mat nya le na kai ba da na ma kula ba lu mur na ba lu mur na na lu mur lu na ku ko na ma kula na na ni na na na ku ya na na yo ma na pa le nit la Nama ni boleh mana? Naya net, tapi malah kurang ni. Parah ni, naor ni. Unyi ni net, tapi naor ni aku ni. Rangi ngora, pernah ngora ya? Mungkin mah.
2: Iya.
1: Abah, pernah ngeburum je? Abah ni nampak baru ukan naor lebih bermat ya. Marah ni nak pernah ngelukan naor. Rangi ngora, lebih panik lecet lah. Kanan ni, friends kuikkan.
0: Wow.

0: Dura niya daw nga rin la krama. Baman ngay beer makmalan daw. Kabaman ngay. Tipong ngay. Yulong radio. Yulong radio ngay nga napuro marichina day ka ro. Tula buru girls. Pala ka. Marang alang na buru wapra nga la jura malan. Baman ngay. Park to nara. Manala. Gulong ra. So, dua lagi nama langgau di pelai menin mai orang ama listeners dau anak berulah kama biar maka dau baman ngoy belinya yang angan rau nama langgau yo belinya dua lagi kam ngatilin ja first one nama langgau ngaram lakama tatam golden ngo kuaritina wili pe yo walu yo yo tu ya ko tatam tawal weangina wakwak kongo pingu yang ai wakwak cemar bunga ya rakaina bunga yang ai tanga rungine yang ai wakwak ca nanga yang ai tetapnya na rungine yang ai wakwak ca nanga yang ai tetap jagora na kal kalunana curung ai ngaya work tunana marcina pijana kam ngamla ngamla ngamla wai waku markap mi tuwe ngaranuna ngaparangan minangga kuna yunaya pijana ngai ngaya work tuna wak wak cha ngamla pienung upana ngarana cai kung tu ngai ngungaranung ngatina kai You to mark up your car. You to. Wana katika ngai chai kung cha. Ngaranganya na wambal berun. Ngalendi ngupana manda. Nina na ya. Ngai tatam ja wirkul tina gular tina.
1: Ay junap mere.
0: Wadi piat mi yo. Wale yo. Ngai daramunan ngucal tina ya ku kulwani. Ngai yanan ngutadam ya kanyar mantunana. Ya kawin ya madangatun minana. Kayutu ya madakulurkun. Marma miyal ya kawede piyati aramu. Wede piyati ngai walu ya dal nati katarana kakur mutina na kapu ya ngai ngumada ku yumur ku ya ruaku ruaku jinana ngai tatam jengot jinana wi nati ka ngai ngumil kari ya jul yunana we ngai na camar kuli we na
1: yo
0: we ya bulu walnga tina madanga mla mingo ya ka baba mingo ya wirkina de kung mina
1: okay.
2: You listening to Yulngu Radio.

0: Yo, no mga nga mamiolong radio.
1: Yo, bookmark. It's Ngāti John Emma here. Today's Thursday, February 23. I'm at Galawinku with Yappa Gappan Ngamma Gwiwanga. They've been telling me stories about Yungu families, Baman Poidawu, in the early days and also today, and how things have changed. Ma.
2: Yo, ngatil ya Baman ya. Yolngo korotomir kaninan korotomir yolngo kabicara ngaikan kam kangal ngaikan gulondo yoto kangal ngaikan kata algo yangin manymak balagi ningar na kolk bicar gini ningar balanya gini ningar kolk turinja pala na wentau nir pala yolngo na Yulung na ngay tao nirpa na ukun guru tugal kepo na nakun guruk miringuna. Tuwari to kata tara tiyak na uko miyalk. Mar ngay to majingutan ja bala ngay maringin na ngay to ay miringo. Ka ngunin ngay kan ba na win yakang utang ngay majingun ni ngay kan guru par giri. Mundur guru par ngay kan. Happy jar. Mundur guru par kangat. Ta kami apuno kangariri nguning mundur ja ngain do mada bapa ja kangari ja yakan gurupan mundur barai nungan mana menan ngun pile nguning yutun mundur nan ngun nguning yutun mandang nan ngun melk nato yan bile ngai macin nguning yutun nan ngai tal ko yakan nan tekan nan ngai kalur ja ngai Ngay ganda ngal nganya tuai mereng unja guru tu mereja. Yan bile marci maricin ngay kan. Mar ngay macin yin ditinan balanyan dunggaran nan ngunakun na ngaratulakar ten. Muni ngay macin marang gitu ngay ngadek mereng unja marang gitu ngala bicara kam. Muna nunggu tau mereja tuai mereng u. Lakar ngalan nanggul muna nunggu unang nguruk ngaran nuna nendau terbang nguruk teramu. Tuai beringun nungun raku guruk beringun. Kau tuai beringun rakalangau wakut beringun. Manymak. Kau ngai nguli ngadik beringun ngata jama. Kau guru pernah ngai liut tual nguruk kali miyalkal. Ngai tual tuai kugangu ngata. Ngai lakanan nana. Ngai li marcinya kana ngai li kapala guru peranan ngu. Kau dicuru ngainya. Ya kau ngulang ngai li jala li inanan ngu. Perakian ngai kan nawe, perakian ngai kan utar merangal. Kamari ini nakun balanyan donggara, nakun jikten, balanya itu donggara, balanya ngade miringoi, kababa miringoi thinking nanganya jangan li nawe nawe guru pana mar ngai tu kanan jama ngunal ngatanan ngon, ngai tu katilan ngai tu merangi teratu ngai miringoi nanu kalangau, bicara, para mendaga angala. Kangal mandah bala guru peraya kangulan nak nawe mandah pulang pulang galkun bayang itu gayen diter meter muni mandah guru panjangannya guru perayaan ka balanya tahu nak kun ngati lengun jabaman punja balai kami alkun ini nanain mana kita dan gayen nak kalangan gayen dah mau jatuh merengunja tahu merengunja yo mana kita dan gayen belen balai Burungkan marcin guni madaram bangen. Dua meringunan ngu. Angai ipi balaku aik panjang adek meringunan ngga bapak meringunan. Gumur ngamatira ngamatinan madakan mandang beli. Kurung ga wakku madamaran naminan. Wakku kakato diramu ya madamaran naminan.
0: Ma.
3: Yo.

0: Yo, you're listening to your more radio
1: in Kartalala.
2: Yung nga ma'am, doon niya daw nga lito lakaran namin na upo yung arta berkain doon niya. Nalchakan mo niya atil ni nan na kun tarwakan mel tanga tangal kawang ganjo di ramu ka nito daw kurupan ka lakaran na kun na nakon main mak malangon nilikan malang turkan na malayaj kur na kun ma.
3: Yo, kongor kongor. Dia ko niya ko mangi nauko wet ko taroko kongor kongor. Tira mo kaninan wangay tira mo kami ak na nukal kaninan uri po baporo. Uri po baporo. Dual lumur kaninan na mo na baporo para niya kaninan. Ka na wal karong kaninan na pala niya na kurong niya walal unin miyal kuro niya na kurong niya pa manjiura. Wangai na walang bapak merengo, kawangai na walang adik merengo, kagun ini walang tuai merengon. Pangun walang kata ngarcun minya, kurupan minya wangai tu ngata batana, kagurupan minya ngune bukmak tuai merengon walang kawal lawai, kamarcinya ngulau le pulal mai palil, kabunna kagun ini walang kurupan minya. Kapalanya beri walang camar kulit walang, pangun walang ngarcun minya. Jamar kulit wal macin marangal, karena angal wal kan nginan, namun kan ngadek piring wal nginan, wang kan ngal bapak piring wal wal langgal. Jamar kulit wal. Nginan akun wal kan nginan, ka, yang lang umirin ang ayat wale, nawin baktur niya gurutu, nawin niya ka, miyalk taro amirin niya rom. Palanya mirin na, micinarin maricin,
2: daun ngai gang
3: daun ngai message na gangal kagun ni bible ngul kalak kam liber marengge ngunin ngai mangucila marangal tuai merengoi kam galak merengoi pala ngai maji yul ngun jadera menjawal thinking na
2: repunya kan ngari cure wala micena nyura na kadol da rom kama
3: na yo na yo na na kadol na ni kadol kama rom jana purungur kan na jal tuna ra
2: ngur kam ga
3: rom ngur kam na purung. Mengingat mereka tidak dalte.

0: Marga matinya ikan ngulan indi walang ka gurupan mo kan ngata maipal ngulan na malawalkan marang al gan guridika na ka gurupan mo lakan sharing walakan ngunila yulungoy mala walang ko walal ka uripong ay lakangal na kunya pa manjiur na wangkain do diramo ito ay mga markaya pa manjiur na wangkain po yung ngandi po kaan bichay bilawal niyan gan manjmakungal kung kain min malabo namin Jamar kulit darua kalau cuma ter, muni balanya mereka. Kau yang engkau ngamati yang balam marin naue, happening muni nakon dia yutang ujar rumor. Nalai yang engkau marin darua ter.
1: Nalai yang engkau kadole marin darua ter beli bica naka, wangai engkau bica na, cross naka marici, ka balanya lainna, waimina ka karton. Kangani cina, kakak bayi na, guluk meram kabichon guluk meram, yo ka rupiah kajau inbijan rupiah, ini jamar kule rupiah, ngain kapapa miringu jangai penan gombom, kapai ngun ngatauin ja,
0: yo
1: jamar kule ja,
0: ngai kangani miringu guluk tun kajono pandu polo lah,
1: yo ka ngain kajamar kule marcibalan beli marik miringu ala, mo miringu ala. Ngain ka nakun balangulay ngadik beringun ka momo beringun wangan ka marik beringun malang wana rupia wanja lija mar kuluman kinguni bila wal kanama ngama jagul tur bala wana blagat la marcin ngai tu yotu bican wanga malo jagul tur kau nan wai min gabunjun na prungun bangun ngata unja tiang ika rom dongun ina kun duan ja na wunyu wanga ya korkom
0: ngio kabulo family na kun ga men mak family ka wan skale balanya malagari na kon dukkon mala na kon wai mega ka ba ka ngani ki ka na ore punye ropolo ngai lengone ngulongi ka ngai ngotun na kon family pilengone ka ngatta ol ja ngatta ka ja en kireu yurta marana wanga na malagiri ngone wanga tukadara palanga ngole family balanya ra jaga na wen ngai ngon mereker ure pingole ngai family la chuar una na ngole korotto mir marikin mi akere dira min garar tan mira
1: yo
0: e palanya deang i mala ngai le gama ngone na kon mari pala e family lil
1: yo balanya na kon ngai tungone dira me kamre tera loka loka ngai to ka wai me kana we ane chi oka banga to lo kamre terja ai de mel ke bikena wanga are ara tu bala mar kida we lela ara tu ngun al ngri en merin na pichen ngai ngol berin ka dole ni lo kan ni ka dole pala nya mala ya kor ka ba on ngale ka tin kin ki la go ya mar ko na ngale to guru par ngat ta ja mar ko le angare ngatir bala mar ki to gadin to gadial ne na kaya la ngai tu ngune mi al kunal jabala biliona anga itu dal jaba mereu janga man dana cuna ngai to kayul ko yul karok ngai ngune nan ngun rong ngai wander de pongol mi al koin kanan ngun dira mo jarong kerpet nan ngun thinking bunga ka lok kayan
0: yo kana na kon ka dia ke ka dokar ngora le bertukun ka en balanya family nya kon ngai tu ya kamra kan tan mere ka ya ka jo ngai bala bikian billion ka ngai bikian bala tu billion no chale merto jo ale ingkon ga en family stana kon rale rungan mara mara mara mara ko rung er mar mer er mara ko ga cha mar ko cha ka ka no na kon kun ga en yul ngoy do kario yul ngwal do kario lim rungal kel kring rom na na kon ga ngura kun ga en mer ngoy tu mara pan mara ka kun ga en mara ni Lamra tu mari kiel, lamra tu mari mak, lamra tu mari kita nupan nau kala, boleh cuma kala, wujul kala.
1: Yo.
0: Kali merto, kungkai entuk kar tu ali, nak jalan merto kungkai ngatil limro, guru tu miri mala.
1: Balanya nak kur ngara kan ngatil jama, balanya kur tu kar kor, ngara kan milk nawangan yang milk, ya ngara kan dia menyuangan. Wangan ngara kan, kam, ya langum bernipi tu thinking. Pikir ngarakan milk ngarakan ni pitu thinking ulan itu maram nunggu ni tu meringun matura bangirakal marci pikir ngarakan jama kawa ngai mira ngarakan kun jama ngarakan balaya ngulung dira milk marci na milk nan tu meringun nan ngai marangal ale bala na kalko ale mertung na ruangan na mir men makun na mira kangun na kun aran na weng Marikin manda, ni nana hara minta langal, ni nana pur, pala manda, maka na menangan daun, maka na menan. Tua linyo bilin da, manapan menan. Ni nana linyo kawang kayu ngura, ngani tu bonggong, ngula wana wala marci. Tua na aliyo marci na yung ngani nyo, maka linyo tu kalakaram, nunan manggi ko, marini manggi ngani uli walang nito, yakan bulu nyawe tingking linyo na nyepijan. Ka, nga ma linyo langgalang ngawi, mari pui dao nani nyo mari kina nyo kar malangal nyo to manyma kumali nyo nago jamal kule ya jaka to nangaya gulio rabile nao ngunja ngane ki ngunja kani to kani nan lachu kuman jakan ngali nyo to buru ngayi to jaka doa mire ngoy loka nao e kakaat kunja ngali nyo rabangin gulio ngali nyo to kajakan jamal kule nali nyo langgoy oli nyo bicara
0: ama kabali nyo nakon ni Pala nyai rom na kon maga ya do kare pala kyo marto ngai. Rampa ngai mara ngai ango main mak ngai. Sai ka ngai dira mo nyan ngo. Ka ngai dike mar kuri ta ka ngai ngai ngai main mak ngai ango. ka nomit lecho da una kon tole marangalanga ni lakalanga
1: yo kaya kang na marang ni ndo ni yor ngon ni tukunga er mandang yor ngon dera min melkna min dalang mandang kumrunga mati mandang ni ka na we na ko na ko marang mati nyakor pamada tindi na ngon le na kon kala kala to kada ho ni marangi yo ka yaj kurja ngai yaj kurja yaj kurja ngai rom uni madang oli tuai merengo ka gara merengo putna mera men mak pala beli cuman jamar ci bala kolk maraman madai kolk maraman bicana ni tu kana kanena angai tu kana nena nguni ngai ngoli mono ngotir mandang ngoki mandang
0: yo kanal chan ngun le ngun ngai le puna mer mandang ai tu bon di report beli cuman gal nal chan dong ngorongon happening nal chan nakon ning gal chan goyang na men
1: ngorongon do happening atil kul mera ingat ni mana, ayol ngukur bangan Amir.
0: Kurutomir
1: tu bangan. Dera muna kurutomir aku pichen do, kami yal kar bangan Amir mana turun bangi. Kapa melitu mana ngmarici bangan Amir. Ngai tu mial kya ka mial kom ngade bereng bapa melomarici bala ngarcunga. Ngai tu ya kadera mu nawe ngade bereng bapa melomarici bala ngarcunga kami yal na. Saya mana pernah mendengar ni na kawangan yang melakar yang mir gabilin.
0: Yo.
1: Kacurungin muda tu al tu no penjau. Marangai curungin balai. Papa nau kadu ay miringual guru tu miringual.
0: Yo.
1: Kadia angin balangal kaya kan balanya nama.
0: Balanya yolong nak kon balanya ngama nak kon ilakang burat to kayo longonya na balanya.
1: Napunga oyolong.
0: Napunga oyolong ay to ka. Dia luang abot terbikin dia kiol ngoka dia kiol ngoi kam kurut temerdan ngoko kurut temerdan ngoko ya kata kawap tu ni luang kain lekali lil ka wap tu ni ngoi dia kiol ngoka dan ngoko dua kiol ngoi kan artam rambangian mar merier mera merang do kaku ngai merang tu kar merang mana cian merato ni nama ni makom o ngai merato kar artan minyak je artan cian merang tu ngai kada mana pan merang.
1: Yo bara enna ko le mulka ni maulu mo mangiter. Una le mulka mangiter maulu mo. Na do ali aku na ngo ni de na we na ngo ni. Miri aishin. Ni ngo ni ni to ko ga ni to na ponga ni na madagal. Ya kaya ndao wa ga ngung man ngo.
0: Yo.
1: Marangi kalu lang dur ngai pigan na nal chen ngai to nga muk na ngai to.
0: Yo.
2: Thank you for sharing these really interesting, important stories. We might just listen to some music and then come back and talk some more. Ma?
1: No.
2: Ma.